0: na me bonesa na odi atem odi atem otimi di atem ma ne ko kame ma me mu ani mi nuanu mi na ma me so nya she bu wa am bu fukra am ti mi keka bi but se me di na tem de de bi nya sa nti mi so me bu fuchi mi fu na mi so makasa kasa ni na very tormenting me time na me ni na ebesi ebra me de be wo ye ma ebra na me ne ne che no kra na me nyi me ba chito a wi no one me an enhia enni agro na so one me ammo nkomo bia eye enkomo a bia e di asunjwe baba ana emiji e beba asitina ni mu debi ni na nse se na nka odemiko akwa jisike dru mi spiritual mother na akwa ya na mene mwansu etai bom paye kaa ene bom mama nyese seni seni seni naka mikunu epeso oye nensu mekaa ne edin mtino odime ye ye nwa tribe ya nye ye mi free mi spiritual mother hono mene baye no meko nuhoma ye yeko bom paye danu ense mpye ye na me bifri hono ba wase me ma koma lampo ma me ye ne dru me me pese me kuni me me pese me gwe na se be ye ne ma hon homo edi me chinti me nye ne she ni na eye freedom ya kukon etumi eni na honden na me danya mi asese me da sumi tim kwen na me fri sa fie hono muna na me tena na me kre nye njeno me fri sa fie hono muna na me tena mi timi mom pa ye se de me peno me da o nyaku pon ase
1: na mami musa u da so tuwe jana na u da so nene waho eno uti na simo kwa so anana wo 3 years fo miensa
2: ya kosusa
3: bebun sama anka sa nokunya he
1: wo se
3: what is a bebun sama anka sa nokunya he
1: unim se eyesia obitimi busa se enti eyesia pastor bernard e die ne nyame bitumi aye afa ho obitimi asesa no na watena ho we nyame bitumi asesa na manatena ho but we see our band be traumatize obronika se traumatize ehu bebo no ehu be kan wo be ma no na nkola so miensa ode ko he aya semo misire nya memuja kata osu mewura
3: amen
1: empa na ye bo amesi awade ma yesusum nya den no me ka se last week you see bo mpa yesa awade ma yesusu usunsum ya den a me se abefo ni hia na ye fro kra ema obi so ku du bone odo ko yesa emfa emfa me bo mpa mani pa bi otim sa na nya me usunsum nya uka ami awodie na nya ho Yankopon omo usunsum nya den
3: amen
1: ebrade ma honhom nya den tia watamfo
3: amen
1: ntia last one ye fensi

peace be. Nyamenka unyebusha no pako ruby grace nebusha for ni na ama usia wonu ku sami awrade nka mo yadin cha mo bi bia otimtie bia yesi a che opi midian ni agausu mi osofo no dofo awrade nyira.

0: ye minim se menya emwa me hwehwe no afri ne ho ampani ampa yesu se mon frane mame e wan ye frane ko ye oduru ya da yesu busa ne se eh batimios me ti se wo tiatie mu e de na wo pese me yema wo e de na wo pese me yema wo e ho na enkrofo unu se ah se papa yi enye sika no don wo pe osmira e kwa yi hu matena che na me pese nko obi mfa me nko hospital na me ni onye operation ma me but obi ani wo a hunu sa mo bono enti awrade me pese me hunu ade ye yesu si se die ujidi ye tie no enye sa na munu mu ha but myos e hunu ade ye wansa metra kwa ni hu bi em awrade si sa ne te bia ene awrade be sesa obi nyomo ate
1: amen
0: ene awrade be sesa. Your story will change. A radi best son. A radi emma wunsa metra wo dada animu. Ene e radi be yade fufro. Inti no si e ye fufro. Da no pa. Ene e radi fufro ye e ba wako.
1: Amen.
0: E radi a omani ye menina. Enra ensio toy. Forget about yesterday. Ene nene nansa ensio toy. E fa wuni ema. Yes, e si. Minia e ya. E ya tete. But shedye e radi be to me ayama. And thank God for your life. O won kwan kwan de wade nyina sana mpani kai eti ena no pai erade batimio so say David ba humi mobo erade ehun ni mobo so be koso atiem kwan de a erade ebetio eni ba bo ano eni ba manisika enso no koso betena
1: ope mobro hu
0: enso na ope mobro hu David
1: Onyame pe
0: en odum onyame pe en na oma nia eni ho ebem eti en na pe be bibia wo bia wo tie ana wo hwe o Facebook live erade eni wunye erade ni wunye yo kosuara kosua ne kosu onyame ba eni da so wo ho there is hope o tia tia mu no amamfo se ka no tum o di nti wase di nti a wo bo mpa ye and the sister he was sorry and the bia so o tia so dem ni o nti wase senka o hye wo mpa bo mu ko be hunu and nam se o hye wo mpa bo mu ni nti no da bi and awu so man try so be mo bi ate wase ko woni mara ko so bo wo mpa ye and never e radi e betie wo how do you wonim se ene e ye da e radi e dey ba be sawa na and nam se wonim nti
1: you have to go forward
0: you have to press on Batimio stiem.
1: Apa Batimio. Batimio na ne de ne ye ni fira wo. Onam famu de. But e bia wo de honhom fam. Ani so ade hunu bia onyame de amma wo no. Ani fira ye bi abam nkwan a wo mfa so enye. E bia wo hu ade ne ketua bi. Nan so awrade a ode tun mu no. Onim sania ade no be wie. Sania be ko. Menye ko maintenance. Ko unko to jwenim sire rade, nyansa nim die rade, nya odi atume mu isai na upese menye no, sai na ese ko, erade buame, erade humi mobo, sani ya batimio, etiye mu, esai ni frenti, wodi ya wenim frayu, be ni suadi hunu ne suakata. Tiye mu fre David, ba Kristo Yesu wo homa, oye all knowing God, odi madie nyina, onim sani yo, onim sani ya ni suadi hua, odi atumu, no sani ya upese ko vye, anu ti tiye mu fre no, nefa kone ni mfadano, obe mawu hunumu, obe mawu nyansama, eni suwadi hununo, bane vye yama butayeno, etumia bemu, nedi eni unyama kanidini, ni munshira nswa ye, wudi ya ni afufro nye nadia, nereli nshira ye.
0: Nti ojuntu fubiti eto nyom se, oye mpai bo tiefu, uhun onibie mpo, tisa obe koswa bompaya, eni ube hune urade, batimios, amamfo kane ni bra kawanu tum wate na wu yede de dodo wu tu yetu ya yaso ono de okoso tie mu kusi se ewrade ete ne ne meme ni pa nte wase wate na emum koswara tie mu ewrade be kasa ene eye woda ene eye nkwaje da eti koswara press on mensu jaisu tie mu fre ewrade because there is someone there to help you. You will be who I wanted you to be. Tie what seminal now what you say. But no ni erade.
1: Erade.
0: Said the Timothy Kaino. Onyankopon ni onipa ntem gina fo. Ah oyɛ kasama fo. Eti oyɛ wo se Bartimeus dia na menya ma wo se urade. Me pese me hu na de. David ba me pese me hu na de. Me pese ma brabo esisa. Enye ma me hu wo me ho no. Emwa me. Dia e wo manim no me hu no. Eti David ba bua me. Na ma brabo enhye bu ye. Na me ntimi ntutu ne ma ye. Wo se enɛ se de ojidi etie no enye sa. Urade e dane ne te bia no. Papa Bartimeus ama metran kwanje hobiem Urade ayi ni frin kwanje it is a wutin kwanje when you sit by the roadside Urade e be you
1: frin
0: because oye mo bro no fo oye odom fo se obetiamu na o ma oba mu mudia mame koso bompae koso suku ne so oye mpae bo tie fo obetiamu na obeyi wa frin wa mani ye ni mo
1: obeyi wa frin mo we come hega ebra na ne ba no atoba ha na open su amano na onye bi
0: na onye bi
1: ah no nim se ni da so asa jode ne ba no koto ba bi na nso se na erade a onimade nyina obemu ma se na higanchen wa
0: isuo
1: wo
0: owa ni suo
1: na na ni akatanti na ohunu
0: owa ni suo ohunu se se wo nje
1: ah o papa ye wo nyame a otiase adofonom moma yen twere no yen fa ye ru en hye ni mu moma yen fre no moma yen fa ye homma no na onimade nyina edei na ahye wo so edei na echire so ebi en na woni obi na te ufu se sa na ebe ye akọ awie ye da bi en te sa odie koso wonpae bom na som wo no kware mu na dako onyame wasiesie wo waye wo kese but o de wo fantiti ye mu se de be ye a ba bia o de wo be ko no e hon nyoma no be ye izu betumi atoto nyoma ye enu nti me ma wa ba mu mbu
0: e ma wa ba mu mbu
1: som no kware mu tena se no kware mu fa wo hu si ho ye sa fori a etiase e ma erade wo wo som brei mu na bredua onyame obeyi wa pie onimade nyina
0: onimade nyina
1: enu titia mu friend Bartimeus abema mbu tia na yetia no se onka na no ntu efi se na ope mobrohu
0: ope
1: mobrohu onipa de eye baabi epem but onyame de e matrimopo ene botaye no etumi bem tina no pay tia mu friend rade se ne atebia ne tie bia obemu a ebeye yi
0: obemu ebeye yi
1: se ne nsem na de nyina
0: ade nyina wo
1: erade nhira wo se obefre no
0: ne odomfo odomfo ne mobrohunufo ene erade se ena no pay obekoso atemu a se de odontofo se awu yesu metwro me down se obetwre no no adan no ena no pay ene obogun ne mo nyam obekasa wo tibia ne mu obeye anwanwade ama wo se awu yesu metwro me down woni ma banden den se anopay obehwehwe no nko ade a ene obehun erade ne wo nyam won koso entran kwanche ho won koso entran kwanche ho
1: abi o abesi sa
0: e o ba obesi sa ti bia no
1: abesi sa o
0: free of Bartimeus abesi sa o move you call the next dimension
1: ka ba ba bo
0: anopay
1: ka ba bo
0: anopay se o ba koso abompaya e bretie yi mu ye fa ni abompaya ni wa abompaya anopay se o be ko urade ni mu ni wa abompaya ni wa su ego urade so a o ye mpa ibo tie fo sister menye mu ati papa menye Yaji ajuma na firi wusem menye said there some mama kai no heka tipia ni mu na ye na ensu won nche ensu na wo e wo yesu kristo ti
1: papa bi o meni bi o ma gen ti aseni na ba ni awo na manna mu ni na papa won ni mu e na no pe o ma shani a be twa ye peja o ma sira o papa yesu ya wa dom papa wo ma bo papa